ma wani nya den pa ma wani nya den pa faith without borders faith without borders my god my god message sa sa sa ne wo papa no mami fia ya mu kwasia wo bebregu yesu te mo ma dom ye firo so wate me to me mo me yiwu ne wo meti firi sa no me na se Abraham Muslim ye yiwu ne wo meti firi sa no me na se by the power and the authority in Christ Jesus Christ.

na pei koto jenyi na beyi nyamea ye. Na techreme nyina danase. Na akase nyame uye kokroko. Adom ene asumjie. A efi eja nyankopon. Ne erade Yesu Kristo. Anopei enkao ewo baby bia utie me. Asempa mre na utie on asempa 94.7. Anopei minim se ne amekaye no uti dia. Na me se. Adom kwa edosu. Basi se yafa adom ne ya de akansumjie ho. Na ye kache ose adum ne asumji ni ye ifi e jenya nkopon. Ne eradi Yesu Kristo. Enkao ewo baby bia utie me. Adum ye kasa adum kwa nyasem kitua. Ena ye kase asumji nsua enonso nyasem kitua. Ba baby ifri nukura hane saa yimi hu. Efi eja nyankopon ne erade Yesu Kristo enka o ewo ba bia wutie me kan mu ho a wutie wo mpa so ho a woda adwuma mu a wa ye peace ehyehye wasum ano pay adom ne asumdwie ne a efi eja nyankopon ni eradi Yesu Kristo enka ho enya semtra na makachira osanu asemu emu oduo pa aya na me pese wunya daje na wodwene ho enipa ni a obetu ye ne ne watetee ene ye a wusuru. But I'm introducing a new message to you. And the book of Romans 12:2 it says, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your minds. Obey den ena wudi adwim fufroye. Ene se esese unyankopon asem a watro ama wono. Eno wugye sa asem no tumi. Na wudi hyehye wasum. Na nyame asem e control wabrabo. Asem no mu ena baby watro se Awurade ene mehwefo na Awurade ye mehwefo dia nya dia bibia ebehia me o mame de wira from edidibia wujame eko nsuo a eho juo ho ojuju mikra na ode mefa kwantrene so nidinti seminam esum kabibo mu a Misru, if he say on me and ewo ho. Na ba nene puma ne chichi me vire. Na ba me shefuano. Na ba ikurano and nene puma. E chichi me vire. Na ba nene puma me shefuano. Na ba nene puma. E chichi me vire. Wan se obi a ne wira ho ne yechiche ne wira o so ti ase ye but me hwefo on na ba ne ne puma echiche me wira se mani to aba na nim na mani to puma na nim a na me wira chiche me wira nho bi o na ma kai se me wo obi na ma kai se me wo domeri me bi na ma kase ma kai se me wo bambofo bi na makai se me wo chitafu bi na ba wa ba ne upuma eno ne cheche me jure.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bi